Gatut Kaca parantos aya di satengahing alas pringgan di Gacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna bade maling kemang cangkuh piye kusuma pancen tia

0: Ayun ako mo, nga bibita nung sarapik ito para lunagan.
1: Berarti maneh ay na sangpipayan.
0: Ya, ay agan manitiga mga kaabi, mga cicuing. Penas di kasak yang tumamparan. Semar Badranaya, barang ningali Astra Jinga bade dipayakan. Hingga Semar Badranaya, uyang. Urang nyaba jeung aing geuleuh. Disabet sia ku aing asa dinga. Disalametkeun ku aing jang hayu urang nyaba mah ditinggalkeun heula ku bapa mah. Semar Badranaya lajeng nyabet Astra Jinga lir satamana. Sata hayam. Panah wulun kados hayam sinabet wulun. Hingga Astra Jinga disabet ku Semar leungit tina panempo Gatotkaca sakaligus. Yeah.